0: tharora ndo ngai
1: 70 billion
0: bro rio no motoku
1: eh na uto ikareti ogwo tugeciria riu ri mari
0: mara import mochu mari
1: era import
0: ni ndatigerire mauga mara import wa guikia kura
1: eh acio ni maroka thutha ini no ngi ndo mbeto cokia bia ici 70 b Nesio turahoya World Bank eto iguire tha tuhote kurwa na kinguki kia Ebola. Tuyakuwe kwa igua if you take this thing no money.
0: Ejo nga maho eh.
1: Ete retreat you up no money.
0: Ejo kiri ilorire.
1: Fara higuwa meri eri. Tua bia biashara korea TikTok.
0: Hai.
1: Rona nema petye.
0: Mizina loya.
1: Nema kaiguele ile.
0: Ala.
1: Rau tuli hauri.
0: Mwadhani.
1: Thirikari ino hito no iretetie besa.
0: Ige.
1: Kuma kwe International Mother and Father. Neyo IMF. Yeti yari. Mehakuwe kwa mahemara arega.
0: Neke.
1: Maramera atiriri. Besa si noto muha ire dhudhu wage dhura no gato di 27 ni. Totoro nata kukwa na thirikari njeru. Ma?
0: Ato tirenda mwusha vena siyo tisa
1: ti. Ato tirenda, onne. To tirenda mwikana siyo campaign ni. Tuenda sisi ya maedereo.
0: Kwa rute ero eo. Tamerigithi ya dhiyo na korone ya Brazil. Ne ero.
1: Nuko. Kai. Utapo ini.